kɔhwɛ asase ɔbɔ bɛhyɛ a wɔkyante mɛ sɛ ɛtumi kɔ na gya so a ɔsimi akɛkyɛ su so a Ghana yɛ dududu ɛde mmirika so yɛnu ɔdoma kɔma na dɛn fa yɛbɔne kyɛ yɛn mada afrikana afei deɛ wɔ mɛ so fa sidi bɛka yɛ sa pɛ ne dwade gidigidi ɔmenyene me h